7 in the morning. Good morning, good morning, good morning! Parang ang layo ng ating microphone. Ilapit nga natin ng konti. Ayan. Hello po. Good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatune na sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga paniguradong maghapong wala na namang gagawin dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga on the way pa lang sa kanin kanilang mga trabaho, kapatid, kahit anong bilis mo dyan, late ka na. Diba? Alas 8 na. Anong oras ang time inyo? 9:30? Saan yung trabaho na yan? Makapag-ano nga, makapag-trabaho dyan sa time in a 9:30, diba? Kaya mo naman kasi gumising. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nakatambay na sa ating programa ngayon sa kanilang mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan pa man yan. Sa mga establishmiento po na tayong ginagawang background music, magandang umaga po sa inyong lahat. Para naman something new sa pandinig ng inyong mga customers. Yung puro na lang paulit-ulit yung kantang napapakinggan nila. Hayaan nyo naman bigyan natin sila ng ng magandang kiliti sa tenga. Paano kiniliti ang tenga? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na nagkakape. Sa mga wala namang kape dyan, buti na lang meron kang kapeling. Ano daw? Sabi ka aga-aga. A big shoutout kay Brilliant Baroga na parang wala ka nang ginawa sa buhay ngayon. Aga-agang nanonood sa atin ngayon dyan po sa May Quezon, San Isidro, Isabela. Sa mga kababayan po namin dyan, magandang umaga. Magandang umaga na rin po dun sa tanod namin na hindi ko mawari kung paano ang kanyang senya. Sano ba naman yan? Ayan, di ba? Ayan, magandang umaga rin po sa lahat ng mga... kahit sino pa yan. O shoutout, Adrian James de la Cruz. Good morning, Adrian James de la Cruz. Taga-Quezon din to, ha? Anong ginagawa mo dito, ha? Magandang umaga rin sa mga kaibigan natin dyan na hanggang ngayon wala pa rin plano kung kailan tayo magsasama-sama. Ayan kasi yung...

Sa dami-dami nang pwede maging kabose si Katunying Taberna pa nga. Good morning kay DJ No Name na naka-tune in sa atin ngayon. Pwede na gawing komentaryo tong ating programa, tong... Kung kaboses ko pala si Katunying. Okay lang, wag lang maging kamukha. Pero chinito yun, si Katunying. Siya rin yung sa bumuo ng aking childhood. Kasi kada umaga, siya ang pinapakinggan namin sa umagang kay Ganda. Diba? Kasi kami noon, nung bata kami, talagang maaga kami gumigising na magkakapatid. Shoutout kay Mark Julius Sarmiento na tulog pa. Gisingin mo na. Ano ba naman yan? Uy, meron tayong bagyo mga kapatid. Si Bagyong Quiapo. Mahirapan kasi akong i-pronounce yung name niya kahapon. Quiapo Ega kasi dun sa sa post. Bala, Quiapo ang pronunciation nung typhoon natin ngayon mga kapatid. And naka-raise na po ang typhoon signal number 2 sa Batanes area, sa Babuyan Island. And number 1 naman po dito sa Isabela, Ilocos Region, the rest of Cagayan, and so on and so forth. Ayan. Mag-iingat po tayo mga kakabsat, mga kapatid. Although para sa ating mga Isabelino, karamihan ng mga farmers natin, inaabangan talaga yan. Especially dun sa mga nangangailangan ng patubig sa kanilang mga sakahan. At the same time, para naman makargahan ng magat reservoir. Diba? DJ Max, tama po ba na one-sided ang prosecution? Ano ba yan? Aga-agang impeachment. Eto na, lalabas na yung Katunying version ko talaga dito, diba?

pag-ayusan ng mga upuan. Parang deserve nila ng raise, DJ No Name. At dahil kaboses ko pala si Katun Ying, feeling ko kailangan dagdagan ng aking sahod. Galing pala akong ABS. Aga-aga naman, kabago-bagong ang empleyado. Eh. Raise agad. Ayaw pala, buti pinaalala ni Brilliant. Anong question of the day natin ngayon, DJ Max? Sabi niya rito. Ang ating question of the day, mga kapatid, syempre, parang noong mga nakarang araw, ang seryoso ng ating QOTD, di ba? At the same time, parang ang... yung, although kahapon, medyo light yung QOTD natin, sadyang iilan lang yung mga nakapakinig sa atin kahapon, di ba? Ang ating QOTD for today, di ba? Question of the day for today? Ano? Redundant? Ang ating QOTD, mga kababayan, ano ang sana mo sa buhay? Again, ano ang sana mo sa buhay? Gaya ng ano, sana hotdog ka na lang, ganyan. Sana maimbestigahan na rin yung flood control na yan, di ba? Sana magkaroon din ng awareness yung mga kababayan natin diyan sa Paxilica, di ba? Parang nakakalimutan ninyo yung ilan sa mga ang tawag dito, relevant issues natin sa bayan, di ba? Masyadong nabigyan ng highlight yung impeachment ni VP Sara. Parang gusto kong i-impeach na lang din yung mga kababayan natin na walang ibang inatupag kundi tumuligsa, ganyan. There's nothing wrong about it. Ano ba naman sinasabi nito si Brilliant? Huwag naman natin anuhin yung politika. I-separate natin yan, no? Huwag natin... Pero sige, mamaya natin basahin yan. Again, ano ang sana mo? Yan ang ating question of the day. Sana hotdog ka na lang, di ba? Sana magkaroon ka ng jowa. Kung meron kang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line. 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. O sa aking FB page po na DJ Max. Sana makakain ako ng shawarma later, sabi ni I Love D6.7. Bakit? Wala bang shawarma dyan sa inyo sa Pangasinan? Anyway, dahil sana ang ating question of the day, ano ang sana mo ngayong araw or sa buhay? Ano ang sana mo sa buhay? I've got a song from I Belong to the Zoo with a song called Sana. Back to back with Music Heroes Kalong.

0: Taps Radio.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah. Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
1: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
3: Aba, edi sikat na sikat mga anak ni doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
1: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sa Blay ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can. Because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
3: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa bader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole Region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You're the best!

Rock. Good morning! You've just heard a song from December Avenue with a song called Saksiang Langit. Only here and still here. At 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. Alam mo, taas ang energy. Ano? Medyo inaantok pa po kasi ako dito. Medyo walang kape. Anyway, meron tayong question of the day, mga kapatid. Ang ating question of the day, ano ang sana mo sa buhay mo? Ako ang sana ko ngayon, sana malagyan ng cover itong malaking salamin dito sa harapan ko. Bumukha akong ano rito eh. Yung, alam mo yun, yung parang nasa Manila Zoo na pinapanood. Sana madagdagan ng ilaw. Nakikinig po sa atin ngayon yung mga teachers ng Taps Alicia. Diyan po. Siyempre, diyan nga sa Alicia. Saan pa ba yung Taps Alicia? Ano ba naman yan? Ayan, nag-react na yung ano. Kaya nung nga po, kapakigaltungan nga po yung isang faculty member dyan. Kasi ano eh, niloloko ako. Nakikinig po sa atin sila dyan ngayon. Hello po sa mga Taps teachers po natin dyan. Old and new, hello po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Andyan po kasi yung ano, yung dati kong kaibigan. Nagkalimutan, gawa ng hindi nila ako sinamahan na kunin yung LPT license ko na. Yung lisensya ko sa PRC, hindi nila ako sinamahan ni Graciela. Big shout out to, ano, to Jam, yun lang. Tamad na tamad mag-shout out eh, no? Big shout out to Jamaica Lou. Na ewan ko kung anong ginagawa niya dyan. Hoy! Anong ginagawa mo sa buhay mo? Anong kabulastugan na naman yan at nag-teacher ka, ha? Ay, big shoutout po sa lahat ng faculty and staff ng Taps Alicia na ginagawa tayong background ngayon sa kanilang brigada. Brigada, eh, no? Sa kanilang daily routine today. Sabi dito ni Texter 6185, hi DJ, share ko lang. Minsan kasi iniisip natin na sana nangyari yun, pero habang tumatagal, nare-realize natin na may dahilan kung bakit hindi natuloy. Baka protection pala, o baka mas may mas magandang oportunidad na naghihintay. Kaya hindi lahat ng sana ay para sa atin. Minsan ang mga bagay na hindi natin nakuha ang siyang nagdala sa atin sa mas tamang direksyon. DJ pa-request ng Leaves by Ben and Ben. Ang ganda naman nun. Paano magre-rebat doon? Ang seryoso. Ano nang joke ko? Diba? Pero tama yun, ano? Sabi nga, hindi porket hindi na pa sa atin, eh, ibig sabihin na na-reject tayo ni Lord or hindi tayo pinagbigyan ni Lord. Sometimes, yung mga ganyan is redirection sa buhay natin, di ba? Yung mga sana na hindi napunta sa atin, yung mga sana na hindi natupad, that doesn't mean na nagsara yung opportunity or nagsara yung blessing ni Lord sa atin, di ba? Yung iba kasi kapag hindi natutupad yung sana nila, nagtatampo kay Lord, eh. Masakit pag si Lord ang nagtampo sa'yo, tignan mo. Yung sana mo na mapunta ka sa dagat, dagat-dagat ang apoy yung mapuntahan mo. Sabi ni Texter 1821 na morning DJ, ako po sana matapos na yung bahay na pinapagawa ko. Ay, sana all. Sana all nagpapagawa na ng bahay. Eh. Kasi nagpapagawa pa na ako ng sapatos ko na natanggal yung suwelas kahapon. Sana lumabas rin kami, mag-outing din ulit kami nila ng Jam, di ba? Teacher Jam, anong ginagawa mo diyan? Sana masarap yung lunch nung iba dyan. Kung may pahabol ka pa dyan na sana, or meron kang nais ibahagi na sana mo sa buhay ngayon, eh padala mo na yan sa ating text line, kapatid, na 0935-810-8217 at babasahin na natin yan. Nakalive rin po ako ngayon sa aking TikTok. Sana lahat ng sana matupad, sabi ni Chan. Hindi naman pwede yun.
na, paano kapag yung sana eh kasamaan, makakapagdulot ng sakit or anuman sa kababayan natin? Di ba wag naman? Sabi ni Veya, sana maging masaya na ako, yung totoong saya. Eh, tumawa ka. Hindi. Alam mo ano, nasa tao yan eh, di ba? Hindi ano yan eh, hindi hinahanap sa iba. Minsan kasi yung saya na hinahanap natin, akala natin matatagpuan natin sa ibang tao. Or akala natin yung saya na ina-expect natin, eh makukuha natin sa mga bagay-bagay na sana makuha natin, di ba? Or sa mga lugar na mapuntahan, ganyan. Minsan, or madalas, yung sana na saya na hinahanap natin, eh nasa sa atin lang talaga. Paano nga ba yun? Manood ka lang ng ano, ng comedy bar, di ba? Diba naman yan? Sana DJ, hindi na lang ako pumunta abroad. Baka sana kami pa hanggang ngayon. Sabi dito ni Halsey. Yun lang, di ba? Eh malay mo, kaya ka pinunta ni Lord abroad, eh kasi hindi talaga siya ang para sa'yo. At dahil sa sobrang attached ninyo sa isa't isa, nahirapan kang bitawan siya, kaya pinag-abroad ka ni Lord para, yun, maghiwalay kayo at makahanap ka ng tamang para sa'yo dahil may ibang nakalandin para sa kanya, di ba? Niligtas ka lang ni Lord kumbaga sa mas masakit at mas tragic na mangyayari sa'yo, di ba? Seryoso naman ang sana natin ngayon. Sabi ko, medyo light lang. Yung medyo, ano naman mga guys, mga chill-chill lang na sana. Sana makabili ka ng sotang home. Mga ganun. Sana, ano bang sana ko ngayon? Mabigat din yung sana ko eh. Nagtatanong kanina si Brilliant, trip na daw yung damit ko. Eh sana mag-join ka ng Agila. Oh, kasi member po ako ng The Fraternal Orders of Eagles ng Agila. Kaya meron ako netong damit na suot ko ngayon. Kung gusto mong magkaroon ng ganito at ito ang sana mo ngayong araw na to, halika na. Mag-join ka na ng sumali ka na ng samahan ng Agila. Yung mga may jokes din sana, di ba DJ? Tama, medyo light lang naman. Ang bibigat ng sana naman ng mga kababayan na... Parang sinabi mo na lang na sana one-sided ang prosecution. Ay sana neutral. Ano ba naman yun? Sana may lunch tayo. Ang dami nagpadala sa sa ating FB page. Maya-maya natin babasahin. Anyway, let's get back to the music. I've got our song from Emil Song with the song called Sabawat Sandali, back-to-back with Rob Daniels' Miss Miss. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

Ibig sabihin, hindi sila yung tamang tao para sa'yo. Pandaan mo yun. Sana di ko na lang siya nakilala. Sana di na lang, di ko na lang siya pinansin. Sana di na lang siya dumating, sabi dito ni Manny Lin. May mga taong dumarating sa buhay natin, hindi para magtagal. May mga dumarating sa buhay natin na para bigyan tayo ng aral.

nakikinig sa atin ngayon. Naglilinis daw ng garden. Says here from Texter 1821 na sana DJ mag-cancel na ng klase ang ISU. Nako. Kapapasok nyo lang ng Lunes, cancellation ka agad. Alatang ano to, kapatid, hindi ka tunay na scholar ng bayan, hindi ka tunay na ISU-1 kung ganyan ka, di ba? Kasi mga tunay na scholar ng bayan, nanghihinayang sa bawat klaseng nauudlot, sa bawat klaseng hindi natutuloy. Diba, yan ang ano, tunay na scholar ng bayan, pinapahalaga ng kada oras sa loob ng silid-aralan, partisipasyon sa lipunan, mga ganyan, naging makabayan. Hindi ka ano eh, scholar ng bayan, ganyan. Huwag ganyan. Huwag ka nag-expect ng ano, huwag ka naghihintay ng cancellation ng klase. Napaghahalataan ka kapatid eh. Huwag namang, ano, may mga gusto mag-aral pa. Ganyan, di ba? Ikaw naman? Sana mawala na tong nararamdaman kong sakit. Ay, ang healing na yan, nasa sa'yo din yan. Sabi nga na, time heals everything. Pero, paano ka mag-heal kung wala kang gagawing action, di ba? Hindi naman pwedeng si Lord lahat, di ba? Eh, although we've got it na put everything unto Lord para gumaan yung nararamdaman mo, di ba? At the same time, si Lord ang bahala sa'yo. Pero as a human being, may participation ka dyan kapatid, di ba? Parang insurance lang yan, may participation. Good morning, Idol! Shout out sa lahat ng Poging Boys dito sa Lulutan, Ilagan City, lalong-lalo na sa Master Painter na si Don Don Apalia. Oy, big shout out, Don Don Apalia! Master Painter ka naman pala eh. Ito pala ang master ng mga taga-pintura. Baka naman, ano ha, pakipinturaan nga po yung sasakyan ko kahit boysen. Big shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan kasi may nagpapabati kanina, nakikinig daw sila sa sasakyan nila pero di ko nakita na. Hirap balikan kasi natabunan. Sana, ano to, sana mahal din niya ako from YMC Espiritu. Sana, ano yun, sana mahal din niya ako. Nag-move ka ba kapatid? Gumawa ka ba ng, ano, ng paraan para makita ka niya? Eh kung gumawa ka ng paraan at hindi ka talaga niya mahal, ibig sabihin hindi siya ang para sa'yo, di ba? May mga taong pag pinursue natin, eh hindi mapupunta sa atin kasi may ibang taong nakalaan para sa kanila. At the same time, may iba silang gusto. Eh baka, kailangan mo ulit humanap ng iba. Diba? Mga ganyan lang. Ikaw, DJ, anong sana mo? Bukod sa sana, malagyan ng cover tong harapan ko kasi para akong kukunin ni Lord sa sobrang liwanag. Meron akong mabigat na sana sa buhay. Eh, yung sana ko na yun, akin na lang kasi baka maiyak ako sa radyo. may mga regrets tayo sa buhay. Lagi nating ano yan, no? Lagi nating binibit-bit yung mga pagsisisi. Bakit kasi ginawa ni Lord na ang pagsisisi nasa huli, ano? Bakit kaya wala sa unahan? Yan yung tanong ng iba. Ano to? Ang drama naman ang sinabi ni Mina. Sana sinabi niya kung ano lang ba ako sa buhay niya talaga. Ang hirap kasi pag hindi mo alam kung ano ang lugar mo at saan ka ba dapat lulugar. At dito ka lumugar sa may Santiago City. Kung hindi mo alam kung saan ka lulugar, dito lang sa Santiago City. Ito po sa may ano yan, na Top Santiago. Hindi, pinapatawa lang kita, Mina, ha? Hindi mo alam kung saan ka lulugar? Bakit naman? Paano mo nasabing hindi mo alam kung saan ka lulugar? At bakit hindi mo alam kung ano ka sa buhay niya? Diba? Ano ba kayo? Bigyan mo naman kami ng context para naman alam natin kung ano yung sasabihin natin sa air. Ako din, marami sana DJ Max, kaso sa mga politiko. Wag yan. Alam ko naman na sana mamatay na lahat ng kurakot, diba? Sana makulong na lahat ng mga kurakot, mga ganyan. Sana umunlad din ng Pilipinas, diba? Kasabay ng pag-unlad na yan, sana makulong na mga dapat makulong. Boss, Sir Feed, kamusta ang buhay-buhay? Oy! Sino to? Si John John. Parang ngayon lang kita nakita sa ano, sa live ko. Sana di

Uwi ako sa birthday ng nanay ko para sabay kami mag-birthday. Uy, advance happy birthday ha. Bakit naman? Anong nagiging rason bakit hindi ka makauwi sa birthday ng nanay mo? Pera ba yan? Kung pera, ay sana makahanap ka. Kasi wala ka rin mapapala dito sa amin eh. Sana all charot, sana di na siya dumating sa buhay ko kung iiwan niya rin naman pala ako. Ay, gaya nga ng sabi ko, Texter 4403. May mga tao sa buhay natin na hindi talaga permanenteng nasa buhay natin. May mga tao na dumarating sa buhay natin para bigyan tayo ng leksyon, mga ganyan. At least nagkakilala kayo, di ba? Sir DJ, beautiful Sunday song, Boss DJ. Ano ba naman yan? Linggong-linggo naman yun. Very Sunday vibes. Sa linggo mo yung request, wag ngayon. Kasi hindi naman playable yan dito. Ikaw naman, oh. Biyernes pa lang, akala mo naman linggo na. Bukas ay Sabado. Sa makalawayan, kapatid, hindi ngayon. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Ang ating question of the day, ano ang sana mo sa buhay mo ngayon? For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Eraserheads with a song called With a Smile as per requested by one of our texters. Back to back with the Q-Shays Back to Me. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

That was Alipin ng Bairi. Michael Pangilinan, only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max. 9:42 on the clock. For those of you guys na hindi nakatama kanilang mga oras at nakalaan pa rin sa ibang tao, o diba? 9:42 ang ating oras, mga kapatid. Actually, both song a while back were originally sung by The Shamrock. However, gusto ko yung version kasi nung Alipin by Michael Pangilinan. That's why. Wala, konting ano lang, explanation lang, diba? We still get our question of the day. For those of you guys na hindi alam yung context ng pinag-uusapan natin kanina, ano ang sana mo sa buhay mo ngayon? Or kung hindi man, isang araw lang na ito, ano ang sana mo? Sana magkapera ako, ganyan. Sana mahalin niya rin ako. Sana siya na lang, mga ganun. Kung meron kang naisip pa ibahaging kwento, padala mo na yun sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. And still, a big shoutout po sa faculty and staff dyan po sa May Taps Alicia. Good morning po sa inyo. Sa inyo, nakikinig po talaga kayo. Isang sigawang may kasamang palakpakan naman dyan, mga kapatid. Nag-host ano? Nag-host bigla. Yes, I promise you. Might wanna check my Facebook page as well for those of you guys na hindi pa ako nakikita in person or naki-curious somehow sa pagmumukha ko, diba? Ang aking FB page po ay DJ Max, spelled as DJ space Max as in M-A-X. Sana mas gumanda pa bike ko, edi bilhan mo, gastusan mo, diba? Paano gaganda? Hindi mo naman ginagastusan. Isang daang ano nga lang eh, halaga ng upgrade. Ayaw pa. Diba? Sana maging successful. Sabi ni Jessa, sana maging successful kami sa buhay. Sana maging kami na ni Jay. Doon ka muna sana, ano, sa sana maging successful ka muna bago yung sana maging kayo ni Jay. Diba? Unahin muna natin yung pangarap bago yung kalandian. Kasi kapag inuna natin yung isa, mahirap naman na yun, di ba? Pero meron yung mga nagiging successful pag naging dalawa na sila, di ba? Ganun yung linyahan ko noon eh, nung nanliligaw pa lang ako sa ano, sa asawa ko noon. Study first muna ako eh. May mga pangarap ako. Edi sabay nating abutin yung pangarap mo na magkasama na tayong dalawa, di ba? Yun yung rebat eh, no eh. Mas mapapabilis mong abutin yung pangarap mo kung sabay nating aabutin yan, di ba? Mahirap kung mag-isa ka lang. Sabi dito ni Sai, the day before my birthday, sana simula bukas maging masaya ako kahit panandalian lang. Parang bigat naman nun, kapatid. Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba... Sometimes, kaya tayo hindi nagiging masaya. We tend to compare our lives with the others, diba? Ano yan eh? Comparison is the thief of joy, sa totoo lang. Kapag lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao, sa buhay ng ibang tao, eh, hindi ka talaga magiging masaya. Lagi mong maiisip at lagi mong makikita, may kulang sa'yo. Sabi nga nila, tignan mo rin kung anong meron sa'yo. Count your blessings as well, diba? Para masabi mo rin sa sarili mo na bless ka ni Lord at hindi ka niya kinalimutan. Yung mga ganung bagay ba? Yung iba kasi ano eh, no? Kakahanap, kaka-compare sa iba. Ay, nakakalimutan na nilang sumaya, diba? Parang nakikinig po ba sa atin yung mga ano natin, mga gigiting na construction worker dyan ngayon? Hello po? Parang ano, tinitignan kasi ako dito eh. At, sana ano, sana magkaroon talaga ng cover tong booth. Ako po kasi ano eh, shy type na tao. Sana magbago na si Elmer Subia, idol, sa pagka-addict sa alak. Nako! Yan ang bagay na hindi niya na matatanggal, sinasabi ko sa'yo, kapatid. Hindi niya na matatanggal yan. Wala, ano na, kumbaga, ang alak na sa kanya ay tubig, tapos ang pinakatubig na niya ay alak. Wala na, lunod na, kumbaga, diba?
Sabi dito ni MJ, sana buhay pa yung mga magulang ko, edi sana buo pa kami ngayon. Ito yung anuwi. Ito yung mabigat na ano. Actually, ito rin yung sana ko. Sana buhay pa din yung mga magulang ko ngayon. Malamang sa malamang, hindi ganito yung buhay ko ngayon. Diba? Or, lagi kasi nakikita na, ano ba yun? Na, sana tinuloy ko na lang yung pagiging kadete ko nun sa PNPA. Malamang sa malamang, hindi nagdamdam yung tatay ko. Eh, kung hindi nagdamdam yun, malamang sa malamang, buhay pa silang dalawa ng nanay ko ngayon. At kung buhay pa siguro yung mga magulang ko ngayon, hindi ganito kabigat at hindi ganito kalungkot yung buhay ko ngayon. Wala na, naging seryoso na naman tayo. Sana dumating yung part na maging okay na ako, yung tanggap ko na, yung kaya ko nang wala siya, yung hindi ko na siya iisipin at hindi ko na siya mahal, sabi dito ni John Rick. Kapatid, madaling sabihin na mag-move on ka na, madaling sabihin na kalimutan ka na, pero kung ikaw yung nasa stand na ganun, kung ikaw yung nasa paan ng taong yun, masasabi mong mahirap din eh, di ba, sa totoo lang? Pero ang pagsisimula ng pag-move on, nagsisimula ang pag-move on sa moment na mas iniisip mo rin yung sarili mo, or mas iniisip mo na yung sarili mo. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin noong mga panahong nandyan siya, yung mga bagay na sa tingin mo nare-restrict kang gawin dahil nandyan siya, dahil iniisip mo siya, gawin mo. Simulan na yan ang pag-move on, sa totoo lang. Sabi nga ni Vice Ganda, na sa totoo lang, sa isang relasyon, mas mabilis makamove on ng babae. Kasi ang babae, pag naghiwalay na sila ng lalaki, ang babae, magmumukmuk yan, magkukwento sa mga kaibigan, iiyak ng iiyak. Yung mga lalaki, late yan mag-move on. Pag naghiwalay yan, magsasaya yan. Hindi naman magsasaya. Tatambay with friends, mga ganyan, lilibangin ng sarili. Until such time, yung babae naka-move on na, tapos nakita ng lalaki na naka-move on na siya sa relasyon nila. Doon marirealize pa lang ng lalaki na naka-move on na pala yung girl. Tapos yung boy hindi pa pala naka-move on. Doon siya mas malulungkot, di ba? Correct me if I'm wrong, ha? Pero from the words of Vice Ganda, doon ko lang kinuha naman sa kanya yung reference na yun. Kung sa tingin mo, iba sa'yo, buhay mo yun. Who am I? Para pakialaman ka doon sa part na yun. Kung meron ka pang sana dyan, padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max, na medyo binabaha ang aking chat box. Sana hindi na lang ako naduwag at inamin ang nararamdaman ko sa kanya. Sabi dito ni Novel. Ayan, diba? Yung mga untold feelings, eka nga nila. Kung sana naglakas loob ka lang, di sana kayo ngayon, diba? Meron akong ano nun eh, may nabasa ako. This is not Wattpad. Parang sa, isa sa mga confession nun na ano, na sa isang high school reunion, nung nag-meet ulit yung magkaibigan, nag-aminan sila, pero parehasa silang may pamilya. Tapos gusto pala nila ang isa't isa noon. Kung sana may isa lang sa kanila ang nag-step forward para umamin, sana sila, naging sila. Pero ayun nga, may mga sana na hindi natutupad o hindi nangyayari kasi may better plan si Lord. Sabi ni 5392, sana lumaki na si Junjun. Wala na, sagad na yan kumbaga. Pinanganak ang yan na yun, tanggapin mo na. Tandaan mo, merong survey or merong reference na ano, na average size ng Junjun ng mga Pilipino. Hanggang dyan na lang yan, kapatid. Wala nang isasagad yan. Ibawi mo na lang sa performance task. Kumbaga, hey, ikaw naman, pinatawa mo ako, Texter 5392. Wala na. Di ba, sabi nga nila, maliit man, nakapupuwing din. Kumbaga sa sili, ang pinakamaliit yan, ang pinakamaanghang. Diba? Sa saging naman, yung senyorita, yun din ang pinakamalinamnam. World
check ha, John Carlo, kung maiplay natin yung kay David Foster na song request mo. Kung di natin maiplay, eh, bawi ko na lang sa susunod, kapatid. Again, ang ating question of the day, ano ang sana mo sa buhay? Kung manginayos kang ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max 952 on the clock. Tatawid ang ating oras hanggang alas 12. Sana'y huwag niyo akong pagkasawaan. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Michael Learns to Rock with a song called Sleeping Child, back to back with A1's Like a Rose. Keep it right here on what? Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Max right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. You just heard a song from Chicago with a song called Look Away.
1: Yours truly, DJ Max. Still
0: keeping you company till the hour of 12 noon hanggang sa inyong pananghalian nga po mga classmates. I hope you're having a great day. Sa mga kapatid po natin dyan, sa mga nakikinig po sa atin ngayon at nasa mga oras na ito nagmimerienda, classmates, sana yan ang sana ko siguro ngayon. Sana all may nakakain na. Eh baka naman po pwede nyo akong padalhan dito sa booth ng merienda dyan, diba? Again, maroon po tayong question of the day for those of you guys na nakaka-tune in lamang sa ating programa. Na ating question of the day, ano ang sana mo sa buhay? Kung hindi man sa buong buhay mo, ano ang sana mo ngayong araw? Sana ano na lang. Sana pinanganak na lang akong mayaman, ano, diba? Maganda. Papa naman sana chill-chill lang sa buhay, ganyan. Sabi dito ni Mark Louis sa ating FB page, sana ibaba ng misis ko mamaya ang panty niya mamayang gabi.
1: Sabi dito ni Mark Louis sa ating FB page,
0: napaka-sweet naman ni Mark Louis. Sana ibaba. Ikaw talaga. Sana daw ibaba ng misis niya yung panty niya mamayang gabi.
1: Napaka-sweet naman ni Mark Louis.
0: Hello po DJ, pag-greet po si Marta.
1: Sana ibaba.
0: Martang Judy Kumba. Hello po. Maganda umaga po sa inyo dyan. Pinaano ngayon? Pinasaya tayo ni Mark Louie ngayon sa kanyang sana.
1: Maganda umaga po sa inyo dyan.
0: Matagal lang walang dilig ba? Parang tagtuyot na. Matagal ka nang di nakapag-inject. Ganyan. Sabi dito ni Shane, sana di siya sumuko sa ugaling meron ako at sana hindi. Shane, isa kang ano? Yung tawag dun, napaka-self-centered ng tao. Sabi mga ganyang tao na, alam mo, may mga, although given na may mga attitude tayo or may mga ugali tayo na talagang, ano, tawag dito? Hindi ka nais, pero sa partner naman natin, diba siya mahal, let's weigh our attitude and our behavior, mga ganyan ba?

mo hanapin sa ibang lugar. Kasi yung iba, di ba? I have to go to Palawan to heal myself. Grabe, dagat pa lang nakakapag-heal. Di dapat lahat ng sugatan at lahat ng sawi nandun na. Sana magbago na si Rodwin. Hindi na magbabago yan. Sagad sa buto ang kasamaan niyan. Si Rodwin, di ba? Grabe naman pala. Ano ba meron kay Rodwin? DJ, sana huwag nang kumandidato ang mga corrupt na politiko, sabi ni Texer 0985. Tama! Sana naman, yung mga botante, maging ano naman, maging knowledgeable enough para sa mga binoboto nila, di ba? Hindi na lang lahat, eh, ano ba naman yan? Nagiging ano naman. Eto na, lumalabas na naman yung cartooning version ko. Maging knowledgeable enough para sa mga binoboto nila, di ba? Sana manalo sa loto si Denver Navarro. Eh, ano ba naman yan? Para ka naghahanap dyan ng ano, ng karayon sa napakalaking dayamihan, di ba? Sana manalo sa loto si Denver Navarro. Ang hirap manalo eh.

0: ang lottery.
1: Pero ito kung saan ang American movie.
2: May kinanos nga movie nun na...
0: Yung kinompute niya yung probability na manalo siya sa loto. Ayun, nag-gano siya, nag-invest siya sa mga loto tickets hanggang nanalo siya.
1: Shoutout po si Takuro.
0: Takuro!
1: Takuro! Hindi ba Taguro? Si Takuro talaga. Bakit ito ba yung talabang version ni Taguro? Sana di na lang kita pinaglaban sa una pa lang. Talo na ako, sabi dito ni Kilon.
0: Meron talaga, at least natuto ang lumaban para sa tao. Yun nga lang, sa isang tao, yun nga lang, maling tao yung pinaglaban mo. At least alam mo na kung paano mo makipaglaban sa pag-ibig. Sa susunod, mas gagalingan, mo ipaglaban yung taong pahasa, di ba?
1: Oy, IDJ! What ka, nanalo si Martang Judy Kumba sa Scratch It at Wedding.
0: Wow, grabe naman pala.
1: Balado garod, Miss Julian Kumba ng naman to totoong nanalo ka ng wedding at saka ng scratch it. Balado naman. Takuro ka pre, sabi ni Texter 0985. Dito pa nagsumbatan talaga si Texter na, no? Anyway, kung meron kayong mga pahabol na mensahe or nais na marinig sa air na mga sana mo sa buhay, ipadala mo na yun sa ating text line na 0935-810-8215. Sana matutunan ng lahat na mahalin muna ang sarili bago ang iba. Sabi dito ni RJ. Yun nga eh, no, diba? Dapat alam muna natin mahalin yung mga sarili natin para at least alam natin kung anong klaseng pagmamahal ang hinahanap natin. Hindi yung pag may dumating na tao, pinili mo tapos may hinahanap kang pagmahalin. If you don't know how to love yourself, mahihirapan yung taong darating sa buhay mo na mahalin ka. Kasi kahit siya, nahihirapan intindihin ka. Ano ba yung hinahanap mo? Sana lahat ng may sakit gagaling na at sana payapa na ang mundo.
0: Alam mo, minsan nag-question ako ngayon. Kung pala nung mahal tayo nito. Bakit kaya binibigyan ng sakit yung mga ibang tao? Dahil yung mga taong hindi naman karapat dapat magkaroon ng sakit. At bakit yung mga taong dapat na karapat dapat na magkasakit? Sila pa yung mga walang sakit. Pero everything has its purpose kasi.
1: Ang kulimlim DJ sarap magkape, masinungo. Eh, kakapi mo, ha?
0: Opo, maano nga. Sarap magkapi nga.
1: Diba nagnaman pala to si Texter 0985? Diba yung masingo sa Iapa, diyan sa Itawis, sa Gaddang? Kasi yung father ko kasi Ibanag. Eh, yun. Nagko-converse kami into Ibanag. Good AM DJ. Pabati po si Albert Gawiran ng happy birthday from Wapi Day Lulutan. Happy, happy birthday, Albert Gawiran! Andiyan ko siya may Rapid Day Lulutan. Ay, mekaniko naman pala to si Albert Gawiran. Baka naman, happy, na paring Albert, pacheck ko nga itong sasakyan ko. May tumutunog talaga sa bandang kanan. Ewan ko kung CV Boot, CV Joint.

0: Gold joint, upper or lower, rock end or tiger rod, ewan ko ba? DJ, di ako ibanag. Ay, hindi ka naman pala ibanag. Masingo, eh, kamo kasi. Eh, di ba, masingo, minis, masarap. Sana di ako nagmadali sa desisyon ko at sana di ako nagpadalos-dalos sa pinasok ko sa buhay. Tama.
1: Sana lang, ano, sana. Pero wala na eh, andyan na yun. Wala ka na ibang gagawin kundi panindigan yan. Yung choice mo na yan. Kasi in the first place, pinili mo yan. Ang panindigan mo kung ano man yung pinasok mo sa buhay, Jay. At para sa mga taong ano dyan, nagmahal ng mabilisan or ang tawag dito, nagmadali sa pag-ibig na laging sinasabi na sa hirap at ginhawa tayo ay magkasama. Ay, magutom tayo basta nagmamahalan tayo. Naku, maging practical kayo. Ano ba naman yan? Hindi na lang sa lahat ng pagkakataon, pag-ibig, di ba? Hindi na pag-ibig minsan yan eh, kalandian na lang. Di ba, sa totoo lang? Here's a song for all of you guys from Eagles with a song called Love Will Keep Us Alive. Back to back with Joe Lamont's Victims of Love. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Keep us alive.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
3: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
2: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
3: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
2: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
2: Yun lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Ako!
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Ah eh, yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastilan!
1: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: ikaw.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
0: Hey!

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, the cleanliness in the campus from the classrooms to the playground and of course, even the comfort rooms. Try TAPS, enroll for the next school year. I'm Mayumi Francesca V. Bangad, a grade 3 learner.
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
2: Move your hips and dance like fish.
3: It's more fun on TAPS Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. At 4 a.m., regional songs or Ilocos songs are being played. At 5 a.m., jukebox hits or Pinoy classics are on the playlist. At

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Tops Radio 107.1.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ang bakit?
1: Eh, yun lang.
4: Radio 107.1.